wa se ho go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba do yon nui, ba tun, ba do ren huwe.

0: Jule bon nan ben ti, bon wany, bon, to ganyan jo, gantou e ren a zan fo, le el, bon debou di do, kwe yo, e ren a zan fo, pou di di dekwan di ti. Akwa bon, konton kwe yo, so yon, so, le el, bon, men a kwa wa, yo wa, so, bon, mi fode yo konkou la, nou teme, teme, e koten do, benen tume, file, e blo, keke, keke. Lo, akwe yon, akwe le, nou, bon, lo, bon, e yon to, ton le, yo, e kwa nan ben ti, e we, ba, de to, e do, so, no, si, yon, akwa, men, lo, nan ben ti, men, men, ton, nan, da, so, di, lo, nan, da, so, khe, lo, adi, yo, e kwenye, mo, ode, di, e wa, so, nou, bo, ti, di, yo, ti, ti, ten, gwe, ton lo be go deji ak pa mon konton khoyo me bi hen na tuni me na ko o Wilfried de Leandro ngoji e gbache ene me go mi sio mi tuno me ji me na flero propo o miton me kana flero propo miton mi pa khoy e yin to khoro ko je me na sakari ali gboro lo na do benchi en male male metion me na ko o wadai ere to e kra ito o ne we bele ka mo gbon pa mon konton khoy
1: no gbo e to vi to sile o dile mi de suno ton kon ya kron san gbe e chawe ti e o si je ka o romia do o wada yi ina chinchon asin po ji lo bo nu ko yena yin o tintin to nte ka inwe to vito sile kado bi ba do asiton no kwe e mi na rozu pa nu kon ti ala ji o mi blo kwe zize lo bo ka ho bi o yeme dede le
2: ni ba mi de o to ga yo eni pon e wedo wi nu mi pere mo ji sa de wa yo e se ko mi pere e ku pere e lo to ga yo nu pon bi mi ton yin ni pon bo blo nu mi nu ni pon te mi pere nu mi ni ma nu mu mo nu bo du
3: ni ba mi de to ga yo si wa yin o ke ni to ga yo yo gan tin pon o su wo a fo hu o gan mi ton ti tan de no fun ni wa yi ton era yon din era yon taun paso gan mi ton de no fun ni wa yi o po ri gbe ton o Dezi ason lè gbon, bo ason lè gbon, e jè hong gbe bo jè gang gbe, bo wile yè yi ta wun. Nè to gan mi ton de jadin, gan zizon do a fò do men, to gan mi ton ho ho ton eran yon, eran vò yon, bon lè nan vò chanje bo yon vò jè hong gbe bo jè gang gbe wou gan mò.
4: Mè wà yi yò, e yò blò yè ton bo wò fò, bo mè kan nan do kouche ni, bo nan do la mè sè ni nou retret de yò yò, bo enan nou jogu jogu mè nan lè do ji, bè nan lè nou mi ji bo nyan khè do mi ji bo to nan fò bo nou kon yi wè. Mè yò yò yò wà, mè nan do kwa bo ni, mè nan do usien la mè ni, mè mè to vye de mè lè yò, mè mè bi yò nou do to kò mi ton, do benè to yò. Me wero ya jiwe bo ayi lopo han me no yinde kon de kon bodo empo jowe be ka ibura so wa nanu miwe donc d'autant plus que ye tun do di me de que me met to vile sin kwe ze da so wa nanu miwe yo inu do to mi mi do verse we ye no tin pon bo blobo ni ludu mi ton nu ponte se po mi bo konde ru mi gowe yo bonu awajije mi me bio mi nanu po bo ken to yi lo to wo mi me biton we
0: Tuwa mime bi hui tonwe yin Zakari ya ligono bera chen minu tuwe na yemi ibaru nuwa linko tonwe bo Zakari ya migono na leno migon lo na dobe ji en huklendiru o migon fene.
1: Mina ati menu tovi to sirek bondwa ji o tenkmon. E yin tenkpon, nou kontan, nou yokpo voule, e nou zon lo boy nan, kon kon lo bonan biyo, asome kwe lisi meton, e ben nou zoro nou kondwe ma e yin sou epi yo, mi adon mi kodwa jile, asa e biyo e tenkpon, mon kontan nan ting pedi yo, e ko jete, wadou nyen kpon nou besin tenigwe, asa nou kontan, a yi dosun e menan biyo e mide sou e yon nou zangwe, asa e nego, a yi dosun meton, do binente kounkman di fi bise se yo, tenkpon mon kontan, yena Ben, le bo, mwen mon koton, kan kon itok pa sa yon kwen nou kundo, owe ma klon klon ko, do anon ten, bibi ten ko we yo, ye we do sogwe ene on ji, le bo kalevo do tam do ji, o ten kon ene e blogwe ya eja ye asan nou koton kwe yo, nou e nou le bo ina kambyo ye le yo, e we yin, o nou kika le bo, e ka kan ho biyo men do nou e kaj ji, yo vo yon do lektu, ak pa kwe defo we yin, Ole, ase yo vo gwegwe an wana kwede, an ka kode biyo ba an wando wima ji ekspresyon ekri tonen. De voro fune, le bo yin nou kwiti kwiti sin ali koube yodo edukasyon, siyantifik e teknoloji. Enele bisese yo kezi kbiru kwo ena blo enele bisese de le yin bon edene. Ak pa kwe e yin ESE edukasyon sosyalo ena blo ene on desu le bo edukasyon artistik desu le mon. Ena kwo polo nan do tenik be ene on do kwo le bo azan weko. Ene on ena blo o akwe linle sin we yovo yodo matematik yo. E nan blo do asan wiko gwe. Asan wiko gwe do kwo o sebo mwa. E yovo yon dikte yo. E nan blo do asan wiko gwe lo bo. E yin edukasyon artistik bo yiko beda ye yo. E nan foro asan mon koton gwe. E yin asan kagwe asan atongo kwo do. Yon asan kwe asan ene gwo kwa yon. E wa so ene yon bise do tenu.

mo ki onile, mo ki alejo, mo ki gbogbo eyan patapata, eyin iya loja, eyin baba loja, eyin onise owo, onise owo, onise oba, gbogbo eyin patapata la ki pe e kaabo sori eto owo ori, eyi ti oloyinbo ma n pe ni